0: Para siyang ang bukang liwayway.
1: Liwayway? Para si liwayway? Ay, naku. Si liwayway.
2: Si liwayway. Hindi kami si liwayway.
1: Hindi mo mapatay na mo.